se o lagbara ni oku egbori soke ye ro ke asu pe yi soke ile ko aye raye ki o ba ko ki o won de wa sa ni o ba oku